0: Kalusugan. Habang ini-appoint naman si Dr. Beverly Lorraine Ho bilang acting president and CEO ng PhilHealth. Ikinalugod naman ng DOH ang PhilHealth at PhilHealth ang pagkakatalaga kina Mercado at Ho at nagpasalamat kay Puhalte sa serbisyo nito. Anila, malinaw ang marching orders ng Pangulo pagdating sa kalusugan kabilang ang pagpapaigting sa primary care at pagsusulong ng zero balance billing. Tatlong araw na sa evacuation center ang ilang residente sa Barangay Gahak at Tabon 1 sa Kawit, Cavite. Dahil sa baha, nadulot po ng habagat. Agad umagapay sa kanilang ABS-CBN Foundation Sagip Kapamilya at ang inyong TV Patrol Lingkod Kapamilya. Tatlong araw nang nasa evacuation center sa Gahak Marulas Elementary School, ang pamilya ni Cherry matapos masira ang kanilang tahanan dahil sa habagat.
1: Dramatic pa po yung sitwasyon namin ngayon kasi ngayon ko lang po naranasan na since dito na rin po ako lumaki, na ganito po naging kabilis po yung pagtaas ng tubig na alos nasira na po yung mga dingding ng bahay namin, yung mga tinutulayan namin. Kaya nakakabigla po na kung bakit po ganun.
0: Hindi rin nakaligtas sa baha ang bahay ng 71 years old na si Nanay Ami.
2: Kapon na ganito. Ngayon, bumabang kaunti kasi nung kagabi, nung isang gabi, pinasok ako doon sa loob. Nagbaldeo ako. Takot, hindi natulog. Kinakabahan. Oo. Kinakabahan ako lagi. Tapos, nagligpit ako sa mga mababasa. Tinaas ko yung pwedeng itaas. Dasal lang po kay Lord na huwag naman tumaas na tumaas yung ano.
3: Sa ngayon, nasa halos 200 individuals ang nandito. No? So, yung kailangan nila is nandun pa rin yung pagkain. Yung mga kit na kailangan nila ngayon. No? Lalo na yung mga siguro sa katawan nila.
0: Katuwang ang 720th Special Operation Group ng Philippine Air Force, nakapamahagi po ang ABS-CBN Foundation Sagip Kapamilya at ang inyong TV Patrol Lingkod Kapamilya sa nasa 1,000 apektadong pamilya mula sa 3 barangay sa Kawit, Cavite.
4: So ngayon, marami pa rin evacuees, lalong-lalo na dito sa lugar natin ngayon sa Gahak Marulas Elementary School. Marami pa rin pamilya ang dito natutulog dahil yung baha po ay hanggang tuhod pa rin. So kaya pumunta po tayo upang kahit pa paano makapag-agapay sa pang-araw-araw nila.
2: Salamat po sa ABS-CBN, sa nagtulong sa amin. Lahat naman po kami dito sa Waterfield at tulungan.
5: Ito ang Tunog Pinoy sa 1280 CFMB Montreal.
6: Pinoy ang tawag sa Pilipino. Masipag, masilog at matalino. Kahit saan man siya magpunta, kanyang galing ay napupunan. Pinoy!

0: कल्चर ऑफ पंजाब आपका डेली एंटरटेनमेंट डोज।
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: The CFMB 1280 sa Montréal naririnig. This is Tunog Pinoy.
3: Pinagmumultahan ng Department of Labor and Employment ang Ateneo de Manila University at ang dati nilang basketball head coach na si Tab Baldwin na halos 5 milyong piso para sa mga paglabag sa labor laws ng bansa. Sa desisyon ng DOL ngayong Martes, lumabag-a nila ang Ateneo at si Baldwin dahil sa kabiguang kumuha ng Alien Employment Permit at Certificate of Exemption ng dayuhang coach habang nagsisilbi sa Ateneo Blue Eagles basketball team. Pinatawang ng ₱10,000 ang Ateneo at si Baldwin dahil sa kawalan nito ng AEP noong December 2015 hanggang September 2016 habang umabot naman sa ₱4.9 million ang multa nila dahil naman sa kawalan ng Certificate of Exemption ni Baldwin mula Pebrero 2025 hanggang sa araw na mag-resign ito. Ayon sa DOLE, nais sila magsilbing mensahe ito sa lahat na istriktong sundin ang mga umiiral na batas at regulasyon. Mayroon namang halos isang buwan para bayaran ni na Baldwin at ng universidad ang mga nasabing multa. Ayon naman sa Ateneo, sinusuri na ng kanilang legal team ang kautusan ng DOLE at pinag-aaralan ang mga posible nilang susunod na legal na hakbang.
4: Sa kanyang pagbisita sa Alido Bridge sa Las Piñas City ngayong Martes, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tuloy-tuloy ang mga hakbang para tugunan ang mga problemang dala ng pagbaha.
5: Patuloy ang ating gagawin ito dahil hindi pa tapos ang trabaho. Marami pa tayong gagawin.
4: Ininspeksyon din ng Pangulo ang mobile pump na ikinabit dahil hindi gumagana ang orihinal na pumping station na itinayo roon. Nasa halos 1 cubic meter per second ang kayang ibombang tubig ng makinarya na ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon ay agad makakapagpahupa sa baha.
6: Importante din.